amakale yu humelele kula ka nguna wavanuna leswa kuteka wansati muwecha tshoko iku kala munga swikoti leswa loko umu hoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo akuna kurhula kalonjana.